Azana na inji kai kamso na haruru tago darora meka. Thank you very much ne gather no doanyi tani wa kuma ndama ituma kini kire rogwo. Muri gutu tito wasai. Ha marigiti, marigiti mo kalira tene chape wera kabisa. Mora dari boro wa imerate hana ine sia ja sa ra ja sali. Itakui na kufikia. Muri gutu maniki wa hana. Tide murangi me. Thank you. Tide Muradi maria ogo diyo ito kile kere okori gali go higuri ole ogo utana wito kona hale okoi gire rao ne Wamena ogo sa antono meda mwe kanda understanding I love you pieces na kuyanzo tikiro ne M-O-R-R Oskia da da dita toge ikiri ya Kato higiro na ne wanjo asali loro Rwa kuro gitiro tito Rwa imera itihana ine

0: 92.2 Bukena FM Rooibotop.
1: Asante jiso modara fa kwa nde igirira etago mere wa boy etashokereria gado sio moyo muno makiria gishuje ni ya keri na dashokereria ni geda tukoro tukinyitanira na Pastor Mike dukariganiro tukore tukumurika siegie kiheyo na litana na negurete ne joywe ni uragunika otoria diragunika mudo gwito Anthony Gathogo gatho cia mwanya ukanjira titheru ni ngai mudo gwito Anthony Gashuga mwali wa mwaki thank you muno makiria ukanjira good morning to hamwe muno gikoyo githiria darling k na jeri wanya miti na muthuri mwega na kirima wa thugunui magithike muno muno makiria mudu kunjireta kwa te anansi wa githiga ukanjira tumukumi Yesu Kristo tumukumi ndi cio theni jwe ni ukenete muno makiria Pastor Mike nioneka ndikadosia mwanya muno makiria mudu gwitwo good morning ni Karoji wa waru kumpa kundu gwitwo ciro wa mugithunguri githurai ya 45 Pastor Mike ari handi kwenda kuria mahinda maingi tondu ni ciandite tha ikuminemwe na riu itigaritie actually ni handa na nuthu koguo tuguthie mfururizo tutego ikiria na nigetha tuigire thiini wa urutani wa iheo na kindu gigwitwo ritana guku ni gukena FM Rooibotop ni njitagwo Njeri wa Njenga ikirikana rio ni ria keri tabarira gugikia mwihoko na kirigiriro Pastor Mike kwero terusini
2: ni ndi mwakio ngoro yakwa ni njega
1: amen
2: ni jaraho kiwa Kristo wa gaye thini wakwa inyu muhana atia
1: ithu tu ithayo
2: haleluya
1: tu ina kirigiriro thini wa Kristo
2: amen
1: na nije kuma kwiriga na ira ratigete wina injiri hiyo muno kuya ngendaini
2: eh
1: na urage turathima muno
2: amen
1: na ugikore twari kirathimo mitamboini ngendaini
2: amen
1: litodo utwara ndumiriri ni kwa hindi ciothe
2: amen
1: nego nego karibu sana
2: thank you muno ni de mbodo mukeno muno
1: sorry
2: gwenda twambiriria o rimwe nigetha turathimwo ni ngai ni njui twina uhotani mweru wa ngai ni njui twina utugi mweru wa ngai
1: amen
2: na reke tuhoe nigetha twambiriria baba thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ngoro citũ ni njega na ni ngenu ni tũcokagĩria ngoro citũ ngatho mũno jehomatu-inĩ rĩrĩa ciĩtĩkĩrire gũkuma thutha nĩ tũciĩraga nĩ wega nĩ tondũ ithomatu-inĩ ngoro ici nĩcio icokaga gũtũte no ngai rĩrĩa waciakire ihaka na ũgĩcihutia ngai nĩ watũheire gĩtũmi gĩa kũhota gũtũmaga o kaingĩ kaingĩ ona ngoro citũ ikĩenda gũthiĩ thĩ tũgakena tondũ nĩ ciakwendire makĩria nĩ tũngĩathire waganu-inĩ nĩ tũngĩathire mbara-inĩ nĩ tũngĩathire maũndũ-inĩ moru no ndathi nĩ wetĩkĩrire o ciaga kũiguaga o mũthenya gwake na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Jehova ngai tũteithie no tũgitagĩre na onawe kũngũ mũno waci-inĩ ciaku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo tũhotetĩkia ona tũcokia ngatho
1: amen
2: amen and amen
1: karibu sana
2: asante sana nikwenda tũrĩe marĩgu mũno nikwenda tũtonye thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 23
1: Atũmwo
2: ĩĩ 23 kuma mũharũ wa ikũmi mũharũ wa ikũmi na ĩmwe ikũmi na igĩrĩ na ikũmi na ithatũ the four verses korwo waciona no jokerie ngai ngatho mũno tondũ twĩ thĩinĩ wa rĩtana na ndĩrakũrire nĩndakũrĩtwo ngĩkwĩra atĩ na kĩũria gĩkĩ nĩkĩo andũ aingĩ mwanu matũtindĩkaga na mũno Pastor Mike ũratwĩra rĩtana no rĩrĩkĩ kana kĩheo no kĩũrage mũndũ nĩkĩ nĩkĩ kĩratũmwo tũthitũre akĩrĩ ngai ũyũ twĩtĩte ũratũthitũra nĩkĩ
1: na nĩ ngai
2: ũheanĩte mũndũ wa ngai nĩ ngai kaĩ ngai atangĩhota gũtũgitĩra no nĩguo ndomenye ũũ kĩheo gĩtirĩaga mũndũ kana gĩtiũragaga mũndũ nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ kĩũragaga mũndũ nĩ tondũ wa maũndũ maya ndĩrenda gũkuonia haha mbere nawe ũngĩaga hinya wa kĩgongona kĩgongona kĩrĩa no gĩtũme ũkue na ũriganĩre biũ tondũ niĩ nawe nĩ tũĩ andũ arĩa managwa aingĩ manarĩo nĩ kĩheo matirĩagwo nĩ kĩheo tondũ ngai ndamendete marĩagwo nĩ kĩheo nĩ ũndũ wa kwaga defense their spiritual defense mechanism is not right you can't walk in your house
1: atumo mirongo ere na igitatu ikomi mariko meko gatirere nacio gari ikinene hamuno nacio garari ikinene hamuno oginya munene wabuto akeigwa guoya ni kuona ta Paulo ageta rurago tusuje neo agea dhabu tusia vigari sikoroke imuwehelie haria sikoroke imuwehelie hario na hinya na imutuare nyoba ya vigari tuko mweli waro mire ire muadhani ya kirogama hakuhe na Paulo akemwera atiri we omererie oguo uhe anitwo roho waku guku Jerusalemu noguo ukauheana kuu Roma vastals ikaiga atiriri rucine roro rungi Ayahudi makigia na dudu na makihita mwihitwa matika rie kana manywe matoragi
2: ogini matoragi
1: rucine roro rungi Ayahudi makigia na dudu na makihita mwihitwa matika rie kana manywe matoragite Paulo verse 13 ado aria mathugundete dudu iyo mari makiria ya mirongo ina
2: hold it there jeriwito Paulo darafagirwo kuragwo tondu ni yite atowaya matiara karagio ni Paulo ni tondu ni oraganite atowaya mirongo ina jeri maregete kuria na kunywa mehinge Paulo akue tondu ni aruta wira wa Ngai. They fasted and they said they will not eat or drink until Paul is dead. Kiyo gia Paulo kiria rathimitwo na kiria kio kia Ngai. Na tondu Paulo ni onanitie ni aregete kugaruruka fiu agacokerera Paulo wa tene. Na Ayahudi ya mwona marageria kumuthugundira kumuraga makiremo. Ma decide the once and for all mundu no twihingire tumuage. Mutuyo matire hika jeri witu andu ya mirongo ena nigetha Paulo ahone kiurige kwa kia bere ni giki jeri andu a mehikagira u mehikaga maiguo ni Ngai uriku Iyo yorauga ga gutire mundu ngikwenyenia ndui reke nguire jeri witu ni kugia na witikio ni kwega no ni wega kugia na witikio wina foundation
1: okay
2: tondu korwo Paulo ndarugamite uria gubati
1: yes
2: andu aya mangihingire nginya mamurage wangefunga mpaka wamalize na noigu wage kwira ndi ndagucokerera haha ringi kuna watu ukamata anga za wengine ni kuri andu ni kuri mundu ungikuohera kiheo wageria guthii andu mahana mareki andu makwiraga ndu guthii ni ukuririkanithia mareki mahoirwo njira ni Isiraeli na Isiraeli matiari na uru mamerire mutingira gwitu muga kimera ihu nya ndwa ngaima ona nyeki anyu tutikuria mahiu maito matikuria aa makimera no wi kapa mpiti jeri witu ni ngwenda unyiti u kiheo no gitume ukirirwo na nduri kindu kia mundu urite gitume warahurirwo ukue giku kia muoyo uyu mudhikiri uraji uragia mudu wakikwira ku ndio aja yaku atuwaya Ayahudi ya mirongo ena mehingite na gukigia na ngarari ni tondu Paulo ni aregire fiu gucenjia kwaga kuhunjia Kristo ni atuire matuo ma kuhunjia Kristo na mana roho ni atuire matuo marumu ma kwaga gucoka thutha ni atuire matuo marumu ma kwaga guthikiriria andu ni atuire matuo marumu ma kwaga kubitire Kristo ni atuire matuo marumu ma kwaga kuiguithania na andu aria mana munyarira ni atuire matuo marumu makwa gakwenderio guoya ni atuire matuo marumu makwa guthikiriri koro aririkana Paulo igireiro igenyo nyinge muno. Do you remember that story? Paulo atana kinyaha ari ari muigirira igenyo nyinge muno na ginya geturio marwa makuhurwo na mahiga. If you remember na gutiri kindu giakoretwo igikiruta wira. But my question is one, how did it get to this level? At mundu uyu wa ngai ni kura uri waroragwo wakinyire ri hau when you rebel uri atiriri na tondu Paulo ayahudi ya no aria mathomaga na watho ri wakinyire ati makimumena to this level e ati jeri to magi to matu ati mundu no akuire ta imagine mundu akihinga ni getho kwe jeri you know
1: ni yes ni bara
2: tondu ko wa ridikana thini wa the same chapter verse 8 ri they know verse 7. My God. Jakura chapter no mudwa githoma jeri witu. No we de guy.
1: Adomane.
2: Yes. Adom tiria pere. Mudu wothe ukwenda kumenyekana kana kuri hinya wa giku thini wake. Ni athome thini wa chapter 23 ginya no igwe guoya tondu mariko maugaga atiriri ma thini wa 23 muhari wa ithano na kefauru akiuga atiri ari wa fafa dikomenyete ati niwe muthinjiri ngai uria munene tondu kwandikitwo ndukanarie uhoro wa munene wa andu anyu verse 6 ikoiga atiriri indi riria Paulo amenyire ati amwe ni Asadukai na angi ni Afarisai akianirira kiamaini akiuga atiri ari wa baba niĩ ndĩ mũfarisai na ndaciarirwo ni Afarisai naguo ũndũ ũrĩa ndĩraciarithirio naguo ndĩraciarithirio naguo nĩguo atĩ nduĩre nduire jiri yeire ũhoro wa kũriũka kwa Kristo nduire njĩrĩgĩrĩire ũhoro wa kũriũka kwa Kristo gĩkĩ nĩkĩo gĩatũmĩte athitangwo verse 7 nĩkĩo gĩatũmĩte narĩkia kuga ũguo rĩ Afarisai na Sadukai magĩtĩkia magĩitĩka gũkararania nao athuri acio monganĩte makĩamũkana o rĩrĩa oigire atĩrĩrĩ we agũtũra aragia ũhoro wa Kristo gũkĩgĩa na mbara gatagatĩ kao arĩa mamũbangagĩra ũru vacitie kũiga atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo Asadukai moigaga atĩ ũhoro wa kũriũka gũtirĩ ona gũtirĩ araika kana maroho na no Afarisai nĩmetĩkagia atĩ marĩ ho erĩ Do you understand?
1: Yes.
2: Odo ya mara marenda kumuhura ri ni mari na mitikirie tofauti. Verse 9 ko ya 3 na kige inegene inene na andiki marwa amwe athirito ya Farisai makirugama makihita makikatiriria athuri makiuga atiri tutikuona uru uria mundu uyu ekite ehihi kungikorwo ni roho waritie nake ona kana muraika. No riri iyo iyo ya nene garario ya nene yani anehire muno ni ucio na munene ucio abutu wa thigari agitigira ati Paulo ahota gucagwo ni andu agigiathana ati thigari matherere matherere makamugire o na hinya oime hari o mamurehe nyumba thiini no anyita ona makifaka ore othe marabanga ri he kindu kimo matahota kumenya the spirit of god no are hire garari gatatine ka one getha matikae kura na Paulo ndakurogwo ni kijeri rimwe ni kurigia garari nene muno ni ati uwo wetikitie ni makana tima garari gutura ho jeri no rike ngure kindu kimwe keyo kia Paulo nikyo kia muteithire ni gukoro kia rike gitere spiritually nikyo ari na kindu ta go spiritual defense kuma matuini ndi kwenda wĩcirie ũgwati ũrĩa warĩ thĩinĩ wa kĩheo kĩa mũndũ ũyũ korwo ndarĩ na wĩtĩkio mũrũgamu tahũra mbica jeri witũ andũ Afarisai na Asadukai nĩa maikarĩte thĩ magĩbanga nĩ mekũmũnina na rĩrĩa maremirwo nĩ kũmũka ũguo kĩro kĩmwĩrĩrĩ magũire kĩroho bastoro bwĩratũra atĩ na gwakĩarĩ ayahudi magĩthiĩ ndundu makĩrĩkanĩra makĩoha makĩyohana mĩhĩtwa atĩ matingĩrĩa kana manyue kĩndũ matambĩte kũraga Paulo can you imagine they were not fasting because Paul has done wrong They were not fasting because Paul was evil. Mm. They were not fasting because Paul was wrong, mm. according even to the law. Mafa getema mweke oru. Niyo dunia roga manami itoa ya otugiwa gai dakara ruruka. Zeru ito keheo ya fauru.
1: Yes.
2: Rilea kia tekire direction yare itana. Mm. Kia jiri yako mwete na nkumu.
1: Roshi neroro reo gea hudi makegea na dudu na makeheta. Mm-hmm. Mwehetoa matikare kana manyue matora gete fauru.
2: They had fasted. Huh. They had gone for fasting. That's for this man to die. Amenya mudu wa kihiga jeli mtuku ya natitoto niyo mwikite uru.
1: Ni wati mwene ni mwono makiria. Na leo dhene wa giku kiuni ati. Fauru no kwehera. No ni ati mudu wetuwa Fauru. Mudu wetuwa Fauru. Timodo oragete. Gide tiguo?
2: Onatigero wagerete.
1: Onatigero wagerete.
2: Kari
1: mwikina. No kwena mehetua. Ona koro tikora go kwena mehetua. Yago ekwa uru. Na makaga kore na konywa. Makaga kore na konywa. Titodo wa gai. Yudagali ya weka madhafu maria mera guwa maku hura mai. Madhafu maria. Niku kwa itete horowe gie modo kwetuo. Goma kigeli ya Jesu weru ini.
2: Yes.
1: Na Jesu akangoleka muno, akamwira, tomo gate wiki.
2: Ogitoria
1: modo muoyo. That itself ne rudeness, ne kwari ya rude.
2: Yes.
1: Akiro erera wete kio wake. Kwari ya ngara, akiro erera wete kio wake.
2: Of course.
1: Which is okay. Na akiuga gutomo gate wiki
2: ogitoria
1: modo muoyo ito mm-hmm. Jesu Kristo ni amenyaga gayuri awatha ni teni akagerera weruine mm-hmm. Niwe mubi wa ngomeno iroka kumugeria
2: mm-hmm.
1: Kogo gutire hende hinya wa ngomeno yes kwali kwadike
2: zeli ni kwali kwadike kogo kire ya shaitani ya kagari ahigagi ya maandiko no dahigagia liri mwihitoa.
1: Dahigagia mwihitoa.
2: Kuna tofauti ya kuhigia madiko na kuhigia mwihitoa. Shari do hiri tofauti. Na dagia hotire. Paulo dagia kuile jeli wito. Ona magia fagile. Niki, kuwari kuwadike jeli wito. Kuwari kuwadike mudhulisho dagia oragiru ni afarisai na asadukai. Niki, heva asifau roiga natiri na kire kilia. Nidu ite para ya wite kio. You know, ni tu itempara jaga ya wete kiyo. Na nijira angai niwega muno. Nijira angai niwega muno. Ni todo wa shugoshi. Nuanyita.
1: Yes.
2: Na gutiri kidu kiega. Gutiri kidu kia fata. Lidia du marika giria na vasino jeli wito. Ogekaru wa baro kinye hau. Zino wa Timotheo wa keri muhari wa inya. Timotheo wa keri inya muhari wa mugu wa jana inyanya.
1: Yes.
2: I really love that chapter. Ninjede te chapter yo muno.
1: Kwa za verse 7.
2: Na nijira gai. Second Timothy chapter 4.
1: 7, yes.
2: 4, chapter 4 verse 7 and 8.
1: Yes.
2: Nijoka giri ya gai kaba munto doa shugoishi. Todo kuro fauru ni uragiruo. Shugoishi ti gyo imi rekanu inega fauru. Gai, jeri witura ke guile. Shugoishi siya lidiyo ne jabaya wete kio. Shugoishi siya dhini wati modeo wakere inya. Muhari wa mugu wajana muhari wa inyanya. Siya lidiyo ne jabaya wete kio. Yaruete bara adnu gamu. Yaruete bara anu mu jeri witu. Until the end. Dukani ukuna shugoishi yo.
1: Digoshi higurete.
2: Hey, it is okay. It is okay. You know what the woman I told you I'm going to come back. You got to read it. You got to read it. Ati, new duri. Na kame akwa ya biri ni yego ito etuike igogona. Na higo ya kwa neginya. De ne higo ya kwa neginyu de herere. 7 eko igatiri niduete bara area jega na kio kihitahitano gia kwari ni nginyite gituri gia kio naguo urutani uria wawitikio ri ni nduire ndiumenyereire gwatari u ni njigiriirwo thumbi iria ya uthingu iria mwathani wa mutuanili cira wa kihoto akahe muthenya ucio na to nie nyiki no ningi andu othe aria magakorwo matanyite guku kuguranirio gwake na kuguranirio gwake mena weto. The Bible says that I fought a good fight, I've kept my faith and I've finished my race.
1: Yes.
2: No anyita jeri wito shugo shitieragio niguo aciathitikio bare no augete ni aruete jegari gutire handu Paulo eruiriri. For your information, Paul was the only apostle utaumire aritie kiugo negative concerning asadukai na farisai. Dari hado ginya amarumire dari hado amagekire tondu waki bara yake ri it was not based on them. It was based on the actions against na nichoko kutura ngwiraga ujeri witu riria kio giaku gia kurikia thini wa shira wa gutuirwo ni andu. Remember these words. Oturi oririkanaga ciugo ici na muthikiriria wakwa aria hothe uri ungigakinyio handu ni mbara ya witikio ungigakinyio handu ni kiheo kiu niguo ndoririkanage ati wira waku munene ni kurwa mbara njega ya witikio ni gutura kihitahitano-ini giaku na njira iria igwete na ningi ni kuririkanaga ati bata waku munene ni kugitagira witikio waku ukarikia wega bata waku njeri witu ti ukarikia wi muhotani ni ukarikia wega ni ndakurire mbara imwe ti citu kuhotana mbara imwe ni cia gututrain gutuika kiria ngai enda tutuike
1: ni kurikiria ngurikageria ti ciothe asa
2: not all battles are meant for you to win ni ngwiraga atiri ni ngucokerera ringi Jesu e mwenyewe ri arutwo ake ri amakamatwaranitie niguo nake mamuririe hi muthuri tondu no wira twatura tukurutiire ri tukari huo na kena tukari huo no shuhushu itira yone ya domari ya kenu shuhushu ni shuhu wadwa ya mati dikito na shio jeri
1: yes
2: adwa nige za makore jesu mamwire todo tuwa kumire dhudhari ito tukari huo no ure you can notice that adwa shio mari ya tideke ni pressure flani kumanaja they were not saying these words out of their own will nithi ya matidikite muno oni maru maguona makiagwa atiriri ai muthuri umwe agitura mumwite thutha na atinda akiaria uhoro wa gukua
1: gwake
2: mukoimirira ku mukoimirira ku jeri nyando ingi muno makuragia tondu ni kurega urega kurumirira maundu maria makiruga mero ni atangathia yangiri ukoimirira ku tondu ni ukiraga kuria ngiri nigetha uthake rwimbo ri ukoimirira ku toni ukirega gwika 1-2-3 nigetha ugipromotwo ri ukoimirira ku toni ukiregaga ri jeri ri toni ugitua holy than thou ri muthingu maria ri ukoimirira ku areke gwire jeri witu ge ciugo ngwenda unyite ci thiini wa timotheo wa keri tugaga atiriri gwatari u ni njigiriirwo thumbi iria ya uthingu I love this part o iria mwathani we mutuanili cira na kihoto akahe muthenya ucio no ti nie nyika no ningi ni andu aria othe magakorwo matanyite kuguranirio gwake mena wendo no anyita
1: yes
2: now verse 9 diri ni uririkana marwa maya ri ni timotheo andikagirwo ni Paulo no riri verse 9 ni ditumaga giena kaguo ya kidogo tondu eraga Paulo era mundu gwitwo timotheo atiriri geria na kio guka kuri nie narua no anyita geria na kioka kurinia narua ageragia kwira Paulo mundu gwito Timotheo atiriri kiria ngurutite ndukana umethinie wakio na tondu matuku makwa makwira thini makwiriirie ri ukari nie na ciugo ici ciaragio ni mundu urenda kurathima mundu ni ngwenda uririkana ciugo ici nicio mundu gwitwo Jakubu mundu gwitwo Isaac Ithaka ari nie mundu gwitwo muriu wetagwo Jakubu maciarĩtwo na kana etagwo Esau kwona uririkana ciugo ici nicio ciarĩtio ni mundu gwitwo Ithaka kira Esau atiriri tondu ni ndikite gukua ri ni unjethere kanyama kogwimi undehere ni getha ngurathime onarua ciugo ici rĩa ndacigua Njeri witũ nĩ ndĩguoya mũno ndiendete mũno kũigua ingĩigua mũndũ sinia akĩnjĩra ũka kũrĩ niĩ onarua rĩ nĩ menyaga aranjĩta tondũ matukũ make nĩ merĩirie and especially ona andũ arĩa mena athuri akũrũ aciari arĩa akũrũ arĩa maikangĩtie tũ mĩaka nĩ makwĩraga ũngĩona mũthĩa agĩtana mũthĩa ndarĩ handũ hega na rĩngĩ ona ti mũrwaru no mũngĩigua mũthĩa nĩetana mũciĩ nĩ mũigua aguoya nayo nĩ mũmenyaga mũthuri ũcio nĩ akwĩrĩirie matukũ make kwehera kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ Njeri ũmũthĩ ũyũ ũngĩcamũnwo nĩ ngai rĩ akwĩre ũke akũrathime nĩ tondũ wa mbara ya wĩtĩkio rĩ do you really believe that you are worth kũrũgama nginya mbere yake have you kept your faith have you fought a good fight mbara ĩyo njega Njeri witũ nĩ ũmĩrũĩte
1: kĩũria kĩritũ mũno
2: nĩ kĩũria kĩritũ Njeri witũ na nĩ kĩũria kĩna ciũria nyingĩ mũno thĩinĩ
1: wakĩo
2: ingĩtwo mũthĩ ũyũ nĩ mwathani ingĩtwo mũthĩ ũyũ nĩ mwathani Njeri witũ ngai ũrĩa wa gũtwarire gũkena FM Njeri witũ rĩ akĩgwĩtwo mũthĩ rĩ akwĩre ndagũtwarire kũrĩa kwa rwĩmbo to ũka ndĩrenda gũkũrathima nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrũĩte mbara nene ũrũĩte na ũkaiga wĩtĩkio ĩ hihi rĩ angĩthiĩ in the book of good deeds ena ũcuki angĩcukĩra wĩ wĩra-inĩ ũcio ĩ hihi angĩkorwo Njeri witũ rĩ ena gĩtũmi gĩa gũkũrũgamia ena gĩtũmi nĩ wanyita na kwĩ mbara cirikaga gũtindĩka andũ na kwĩ wũiru ũtindĩkaga andũ mũno Njeri witũ kwĩ mbara itindĩkaga andũ na reke ngwĩre ayahudi na farisai matiĩkagĩrĩra Paulo tondũ nĩ ekĩte ũru mamũkagĩrĩra tondũ nĩ aregete kũrũmĩrĩra watho wa thĩ mwana witũ nĩ kaba ũngĩmerwo nĩ kwaga kũrũmĩrĩra watho wa thĩ it is better you be hated kaba kĩheo gĩaku ũngĩkĩgitĩra no ũregane na ũhoro wa kũrũgamĩrĩra kĩheo gĩa thĩ andũ athĩ Njeri witũ nĩ marĩ limits ũrĩa ũgũciarĩte mũthuri ũcio wĩtagwo Njenga ũcio wĩtanagia nake nĩ arĩ limit atangĩhota gũkĩra no ngai limit ĩyo ngai ndamĩũĩ tondũ ndaciarĩtwo nĩ mũndũ wa thĩ taniĩ nawe mũthikĩrĩria wakwa arĩa othe rĩ ngũkũhoera rĩtana rĩaku ũrũgame narĩo ta Paulo uge atĩ ndigwĩtĩkĩra na ndigwĩthahia na andũ aya nĩ kaba ona mangĩ tahũra mbica ĩno Njeri witũ ndagĩka ici igĩrĩ tũtigĩtie ũnjĩre atĩrĩrĩ Njeri witũ anjĩra atĩrĩrĩ mwana witũ na imagine andũ makĩhinga kũrĩa na kũnyua ũkue na ti ũru wĩkire ndũrĩ mũndũ ũrumire Njeri witũ ti watho wa bũrũri unire no kũhunjia ũhoro mwega tu mũndũ ageciria tu mũndũ agakira ũguo tu Njeri witũ geciria tu oagũtirũrie mũndũ ageciria tu wakwanũre mũndũ ageciria tu wagũthimĩre rĩera ti tondũ nĩ wĩkĩte ũru Njeri witũ no nĩ tondũ nĩ waregana wĩtĩkio waku nĩ tondũ nĩ waregana kiugo gĩaku mũndũ ageciria tu wakwanange ĩĩ mũndũ ageciria tu wagũtindĩkĩra ũthingo-inĩ no mandĩko maroiga atĩrĩrĩ ona nginya o enyewe makĩanjia kũrũa nginya mũthigari agĩtigĩra atĩ mekũgera na ngero ngai witũ no agũtũkinyia he will make them defend us even when they are ready to kill us to nĩ mandĩko kĩheo gĩaku gĩtikana kũrĩa mũndũ wa ngai arĩa othe ũrĩ ngũkũhoera ngai rĩrĩa rĩtana rĩaku rĩkarũgama ũkaria ciugo ici ciĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo atĩ nĩ ndũĩte mbara njega ya wĩtĩkio nĩ ngitĩire wĩtĩkio you know I have fought a good fight I've kept my faith and I've finished the race
1: amen
2: ũcio nĩwe apostle wa mbere kuma rĩrĩa Jesũ aciarirwo fao rudeo duga tayabere
1: yes.
2: Wali ya shiwoishi kuri ya tomothe ya Jesu Kristo
1: neguo
2: ginya agi kinya okuru ino wake ginya agi kinya kumenya tiku ya kene ya kuhiririe na wetiki wake wali ya murugamu kiheo ya kugai ya roto makirekia wega
1: amen na kutiri
2: mudu utahe
1: neguo
2: e continue jeruito
1: uti mudu utahe tokedu ni gai
2: yes lakini tuwe ni kata tolikia na Kristo wakani ya kutu ikawega fafadhini ya wale tolea kuitheru ni tukwe deta muno goroshi ito nishia dhiga muno nashia dha muno osho kana kulebe tukitere gaire tana ona regila kinyamu isho gai ona tutide kuo baba watulika ni ya ati dhini waifuku rea ato muo ikumina miro goere na idato muda ni ikumina igiri ona fauru idha wa matuini ya fageiru wa uru nuambu giteide gai no ato miro enyewe makararanie ni utuwa wetekio no getuma aige bara jaga wetekio na kirekia wega beinu ati

0: aya marigweta
1: e nijitago wanda huu kana wanda hau
2: nijitago kinyuste
1: kana ndegwa
0: ngumo yao niguo ohoti wao
1: nijitago mbote wa jogu
0: menya

0: 92.2
1: Kukena FM. Mutumia. Kena FM ni turako gwera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
2: mutumia ni mami wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete
3: ina wasia na nyingi siake kwele itake kwebago
4: mutumia ni muto gorea wagwaka kuruga mia fiashara na kuthodeka miake
5: kuhu nani ede murtiwira de muhuri wa fiashara na ade mutogoria
6: wainaro
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
7: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
8: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩa ũregaga
1: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
9: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
1: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
10: rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka Gukena FM. Rubato.

0: Saturday dali na dali na birthday.
1: Ee ndio ni nilakurire.
0: Ee na ngieterera no mehe kindu wanjirite ni watumana giuke. Ngieterera.
1: Ni ndaugite.
0: Yaugite.
1: Ndaugite ngutumake ninge. Ni ungiona kindu ndariganirwo tini ndaugire.
0: Acha
1: ndu ugikona ndiganirwo ni undu ri
0: ngikona mundu ri
1: ona twari kania ri irungu ri ngumutuma kurere ngara
0: ndwari intentional
1: ngone cio ndeto itiari ciakwa
0: murangana ku ukiagira muno
1: ndwathia kunio marito maria wale magone kugweta ri no mamenyire riu
0: ku ndahungurite muno kuhungura muno
1: na the hang beautiful
0: gicamania muno na arata itu atuthikagiriria na mendete mutambo wa ukene fm muno ngitumwo ngeithi nyingi muno ye ni gero githie kimona kia munene iko gina tuginda gutumagira tu video
1: ee
0: yonere uri ajeci kenete ni
1: ee groundi
0: ya no ri ni gwa kiriko wega na twagereire uguo kuria uri twathiaga tugerete uguo del view ehe gasharage tu ikurukite ka ngari kagumo kigumo uguo tugithie muisho tukirikiria haria kangema gugituka
1: na nguria kiuria na wako ni family kangema niki gitumaga nguicia kuitie mitingoe
0: nguicia kangema
1: gutika nguicia uitie mitingoe tondu ni ciara ngiro ni muthungu wetagwo wa itina na wacire ngire mitingoe
0: te muthungu wetagwo
1: wa itina
0: ciara ngone
1: guicia no ni thina wanyu yokira wa itina tondu ni thina wanyu wa matams etakwo Whitney.
0: Oh, makigoit. Okay. Kogu lageria kuga atiriri. Hau ni honetwa mutina ri umire.
1: Gwiciria ni kuria umire riu ri. Na cio ni andu a Murang'a ka ngima.
0: Ndiagiciria kuria uhoro ucio. No all the same.
1: Yes.
0: Mwago wari munene wari.
1: Ah, beautiful. Na gakena zo ni mwari turugamirire.
0: Wega fiyo.
1: Na hivyo tukirugama mwena yo gituno magatonge gitigire tukira muikari wa mwena wa Nairobi. Uria maundu marage ikara kuria muikari wa Naikuru tukamwira arata itu me kuria mwena wa Murang'a ni tumacere na hivyo tuguka muthenya wanyu atutindanie orogo twatindanie na andu a Murang'a.
0: Na kuguo gicoka gukigia tuirungu tuingi.
1: Ehe.
0: Twatumanaga tungeithiwe kimona kia munene wa gura wa githui wa gura wa githui. Kuguo ri no wega umere Negado ni guthikagiria
1: uko. Aha, lule kadi mereka aliki.
2: Negado ni kunyenda na guthikiriria gukena express.
1: Eyo ni ya mbele.
2: Negado ni kunyenda na guthikiriria gukena express.
1: Utanesia kija ithano njire ndige.
2: Negado ni kunyenda na guthikiriria gukena express.
1: Ani gati ya tukinye tiza tucio ni cia kairetu.
0: O tuke tobisha kamwana riu.
1: Eh tu ndio kiongero hau tuge ninge kamwana ndio kauma thaini wa kairetu.
2: Negatho ni kunyenda na guthikiriria gukena express.
1: No ni akanyana.
0: Sida keta inya.
1: Aha, very good. Uya mujo.
2: Negatho ni kunyenda na guthikiriria gukena express.
1: Asante sana. Eh, le mera atiriri na dikimahithaga ngimera.

0: Idari ruka koini kurira. Ogunugu atumia marero ni athuri. Ogunugu atumia marero ni athuri. Kana ogunugu athuri marero ni atumia. Mtu anaenda anakuacha ukiwa na bolu unateseka. Alafu unasema no asoke musi hingo sio the eda. Kani hi? Kani? Kani hi?
1: Eka ukaje.
0: Salim. Utukusio, I swear.